0: Kɔfɛ ɲɛnagbɛba dɔ tun bɛ Yahudiyaw fɛ Zeruzalɛmu. Yesu taara o ɲɛnagbɛra. Zeruzalɛmu dugu donda min bɛ wele ko sagaw ta donda. Dingɛ jima dɔ tun bɛ o donda kɛrɛfɛ min bɛ wele Heburukan na ko Betisaida. Bata loru lɔni tun bɛ o dingɛ kɛrɛfɛ. Ayiwa banabagatɔ caman tun lani bɛ o gbataw kɔrɔ, fiɲɛtɔw ani nanbaraw ani murugu. O tun bɛ ji lamaga waati le kɔnɔna. Sabu ala ta mɛlɛkɛ dɔ tun bɛ to ka jigi jira waati dɔ ra k'a lamaga. Ji lamagani kɔ ni banabagatɔ min tun ka kɔn ka jigi a kɔnɔ o tigi tun bɛ kɛnɛya. Hali ni a ta bana ka kɛ bana suguya min o min ye. Ayiwa cɛ dɔ tun bɛ o yɔrɔ ra, ale tun ka san 38 kɛ bana ra. Yesu ka o cɛ lani ye min kɛ a ka a lɔn ko a mɛnna bana ra. A ka a ɲininka ko
1: yala i b'a fɛ ka kɛnɛya wa.
0: A ka Yesu jaabi ko
2: an karamɔgɔ, ni ji ka lamaga mɔgɔ tɛ ne fɛ ka ne ta ka ne lajigi ji ra. Ni ne fana ko ne bɛ wuri ne yɛrɛ ma sani ne ye seyi dɔ bɛ kɔn ka jigi ne ɲa.
0: Yesu ko a ma ko
1: wuri ka i ta lana ta ka tagama.
0: Ayiwa o yɔrɔnin bɛɛ a kɛnɛyara. A wurila ka a ta lana ta ka kɛ tagama ye. O tun kɛra Yahudiyaw ta nɛnɛkirilon le ra. O ra Yahudiyaw k'a fɔ o cɛ kɛnɛyani ma ko
3: bi ye nɛnɛkirilon le ye ka kɛɲɛ ni sariya ye, i man kan ka i ta lana ta ka tagama bi.
0: O cɛ ko Yahudiyaw ma ko
2: min k'ale kɛnɛya ale le ko ne ma ko i ta lana ta ka tagama.
0: O k'a ɲininga ko
3: jɔn tigi le k'a fɔ i ye ko i ye i ta lana ta ka tagama.
0: Nga mɔgɔ kelen min tun k'a cɛ kɛnɛya a tun ma o tigi lɔn tun. Sabu jama tun ka ca. Yesu fana tun tunna jama ra. O kɔfɛ Yesu nana bɛn ni o cɛ ye alabatosolu kɔnɔ. Yesu ko a ma ko
1: a filɛ sisan i kɛnɛyara, i kana to jurumu na, janko kojugu wɛrɛ kana na i sɔrɔ min ka jugu ni nin ye.
0: O cɛ tagara fɔ Yahudiyaw ye ko Yesu le k'ale kɛnɛya. Yahudiyaw wurila o le ra k'a kɛ Yesu kɔnniya ye ko mun kosɔn a ka cɛ kɛnɛya nɛnɛkirilon na. Yesu ka o jaabi ko
1: ne facɛ bɛ baara la wagati bɛɛ, o kosɔn ne fana ka kan ka baara kɛ.
0: Yesu ka o kuma fɔ minkɛ dɔ farala Yahudiyaw kuntigiw ta dimi kan fɔ o ka kɛ Yesu fagacogo ɲini ye. O ko a ma nɛnɛkirilon jate minkɛ ko o dɔrɔn tɛ, nga a ko ala ye a fa ye ka a yɛrɛ kaɲa ni ala ye. Yesu ko o mɔgɔ ma tun ko
1: tiɲɛ ra ne b'a fɔ aw ye ko denjɛ tɛ se ka fosi kɛ a yɛrɛ ma. Ni a ma a fa ye a bɛ min kɛra, fa bɛ min kɛ denjɛ fana bɛ o ɲɔgɔn kɛ. Sabu fa bɛ denjɛ kanu, o kosɔn a bɛ ko o ko kɛ a bɛ o bɛ yira a ra. A yɛrɛ bɛna fɛn caman yira a ra tun min ka bon ka tɛmɛ nin kan. Janko aw ye kabakoya. Sabu fa bɛ suw lakunu ka ɲɛnamaya di o ma kura ye cogo min na, o cogo ra ni dencɛ b'a fɛ ka ɲɛnamaya di minw ma a b'a di olugu le ma. Fa tɛ kiti tigɛ mɔgɔ si kan fana, nga a ka kitiko bɛɛ to dencɛ le boro. Janko bɛɛ ye dencɛ bonya i n'a fɔ o bɛ a fa bonya cogo min na. Ni mɔgɔ min ma sɔn ka dencɛ bonya, fa min ka a ci o tigi tɛ o le bonyara.
0: Yesu ko o ma ko
1: tiɲɛ ra ne b'a fɔ aw ye ko mɔgɔ min ka ne ta kuma lamɛn ka la ne cibaga ra fana o tigi ka ɲɛnamaya banbari sɔrɔ. Kiti tɛna tigɛ a kan tun, sabu a bɔra saya ra ka don ɲɛnamaya ra.
4: Jezu ya man ye fɛn
5: jan dɛtɛrɛ nu isin jufu me kɛ kunjuri o ma Jezu wɔ Jerusalɛm. Jerusalem kron i anwang abe ple wame anwang brekun ole be ple i ebrenu betesta bebo apa nule tukwa kipu e pangman pa belala apa somme bo anyansi fwe ni kechewa fwe ni bebo Besa anze be jati wwan. Be minde nzwe ike jele. Api kenwye anju kun wagra nje sonu ok ke genu ke oko ke gen frango du wagra nu ke itu pakenti oyue bien kun lale ke oto tu paken wadi apwe ablasani mokwe jezi muni olale ke osike olale wake pan ose ike akruke ay gwegwe paki fwense ike nga nasran boke nzwe nko kegen o fami yi nzwe nwa ke nzwe nko kegen bo mwa nkong fran fwe du mwa granu jezi se ike gao po obena nadi pe kun bien so wa gege pa fe iben osunati sababo ti vifu make ten ye oiri sa sonyo o ma jufu me se bien o gege nke

0: Kon mbokki auditeur yi ñuy wéy di jang netali bi nga xamné Yalla suñu borom indil nañu ko mu jëm ci waajoju nga xamné mo doon Balaam wante buñu fatte li nga xamné Sayidina Isa al-Masih Yesu Christ wax nako ci Injil ci xaj biñu jaglél Matthieu ci aya juroom ben ci sar ñaar fuk ak ñent kenn mënula jaamondo ñaari sang faaw nga bañ ki bëgg ka ca dess wala nga japp ci kenn ki xeb ki ci dess mënuleena boole jaamu yalla ak jaamu alal manam di wut teranga adina yalla sunu borom diñu wax ne Balaam momu jokk andak ñooñu nga xamne ñom le bour bobu ñu naan Balak yoni won ngir mu ñew molu bani Israël ba lolu amé Balaam jël mbamam ba nga xamné mom la mësa am mom la daan war buy tukki naxté jamono yoyu ci diwan bobu ñu nekkon ñom ci gox yoyu nekkon la ci ëpp dañ daan dox wala ñu war mbam ba lolu amé Yalla suñu borom mi ngi netti ci colère gu ñëk gu ci xaj ba ñu tupé manding ba ci aye ñaar fuk ak ñaar ci sar ñaar fuk ak ñaar ba ci sar fanwer ak ñent Yalla suñu borom mi ngi wax ne mbam ma dafa doon dem di dem ba ci yag mu taxaw baña demati ba lolu amé Balaam tambali di door mbam bi ne ko lutax do deugmal yoon ñu dem mbam bi bañ ne dotul dem muy door mbam bi Yalla suñu borom def fofu ab keman mbam bi tambali di wax ak mom ni nit di waxe nit ne moromam mu ne ko waw Balaam lutax nga may door nax mes nga yek ci sama kaw bama won lu jukko chay chay nax mes na la baña yobbu fenn kon lu waral nga may door naxte man nga mësa am man ngay mësa war mbambe wax lolou yalla def keman bobu bi lolou amé mbambi nako kat Balaam li am dafa fekk dafa am lu nekk ci sama kanam lu may téré jall ci yoon bi naxte yalla suñu borom mo yonne won ab malaaka malaaka ba taxaw ci kanamu mbambi ci diggu yoon bi ngir téré ko mu dem Balaam nak gisul won lolou wante yalla mayna won mbambi gis lolou muy keman lepp ngir meuna tiyé Balaam ba do yegg ci bour ba naxté yalla suñu borom andu ci won wante Balaam ci deugar bopam ba ndaw ya bour yoni won ñëwé ci mom dafa ne len kat ñaarelu yoon bi waw bu ëllëgé ma and ak yeen naxté nénañ ko bour néna dana la jox teranga go xamné doto ñak dara ba faaw dana la yëkëti ba ñëpp xamné yëkëti na la yalla suñu borom nak mi beugul won Balaam yegg ci bour mu def keman gogou ngir meuna téré Balaam wante Balaam deugmal ngir téranga adina baña degg liko yalla wax deugmal dem ci bour bobu di Balak yalla sunu borom diñu jangal fofu ne alal la Balaam gisone ba tax biko yalla ne kat Balaam bul dem ñeuk ba mu teme diisok yalla yalla ne ko kat li yoon bi beguma nga jël ko dafa delu ci wat laajat ko ta aaju wul won muy laajaj yalla suñu borom naxte yalla waxon nako bo pare ne ko Balaam bul dem wante bañu delu se ñanga xamne mom la bu ñom la bur yoni ñu ñew ne ko alal gi barina teranga gi barina bour neena li lepp dana la ko jox mune ay la yewen dana jog and ak yeen deglu bour defal ko limu beug ta lan la bour beggon ludul mu molul ko ñoñu nga xamne yalla suñu borom tanon na len ta amna lumu namon ci ñom Balaam borom batin borom xam xam amon lu ko yalla may jël lolu lepp tek ko fele gisul dara ludul alal giñ ko dig gisul dara ludul teranga giñ ko dig mu jog ne kat dana and ak ñom dana dem ak ñom yalla suñu borom neko balam yon bi nga jël yonu sanku la neena yalla neko balam yon bi nga jël yonu sanku la alal ngi ci sa kanam wante alal julay sank la naxte alal joju dana tax mu sori yalla alal joju dana tax mu def lu mu warul def alal joju dana tax mu wax lu mu warul wax teranga adina soosu dana tax ba mu summi malan gogu nga xamne mom la koy yalla joxone sol benen malan yalla sunu borom ne ko balam fi nga jëm yoonu sanku la te yalla ang koy wax ci terem bu sel bi diñu ko jox muy misal ngir jangal ñu rawatina nak ñi nga xamne yalla sunu borom amna lu mu len may yalla sunu borom amna lu mu def ci ñom yalla sunu borom amna batin gu mu len jox waaw ñoñu sax la gëna waxal ñoñu lay gëna waxal ñoñu nga xamne xamnañu yalla ñoñu nga xamne amna lu len yalla di won ñoñu nga xamne amna batin gu nekk ci ñom yalla def ko ci ñom wante ñu jël lolu ngir teranga adina ñu jël lolu lepp tek ko fele wala bok jël lolu diko jariño ngir am terangay adina yalla ne len ma ngi leni wax ma ngi leni won balam ak na nga xamne non la doon doxale te yalla neena balam bul jël yoon gogu nax yoonu sanku la da ngay sanku bo deme def lolu nga xamne lolu la bur beug wante balam ne ay la yewen teranga gi nga xamne bur daf makoy jox fi ci kaw adina jaral namako mu jog tak ak mbamam dem fekki bur ci la nga xamne mom lako bur don xare yalla sunu borom di ñu netti ne ba balam yegge lolu nga xamne mom la bëggon def bes bobu batinam gogu tekki wu fa won dara wante bu mu defé def mu télé dafa indi ab xalaat indi ab xam xam dafa né bour ñi dé mënuma leen moolu ba jot leen naxté yalla mo leen barkel wante xaaral ma jox la ab pexé moy jëlal say jank yi nga xamné ñu rafet lañu ñu taru lañu nga yabal leen ci seeni goor ñom bani israël ñu jaxassok ñom bu boba danen leen xëcc ci li nga xamne yeen mom ngeen gëm moy lan ay xërem te buñ leen xëccé ci xërem yoyu nga xamne mom ngeen gëm yeen bu boba yalla dana leen du moyu nax tay yalla bëggul bokalé comme ñom lan xamnañu yalla yalla jangal na len bopam te téré na len yu mel nonu légui yonil say jank ñu dem jaxassok seeni goor xecc len ci sen bop indi mbeugël sen digënté bu boba da nañ yaq sen xol yaq sen xel ba nga xamné da nañ len fekk ci sen xërem yi ngeeni def bu boba yalla da na waccé mbugal ci sen kaw mu ne ko lolu moy pexé bi nga xamné yow bur mën nga def lu mel non boko défé da nga mucc ci ñi bour def lu mel nonou yalla sunu borom biñu wax ne meram dafa wacc ci kaw bani israël ba mu bom ci ñu bari naxté bani israël gorñu dañu mujj dem fekki ñoñu nga xamné ño bokkon ci dëkk bobu ñu doon wax moab tambali di jaamu ay xërem tambali di def lu nga xamné yalla da ko téré yalla sunu borom méré len wacce mbugal wacce musiba ci sen kaw te lolou moy jangale balam kon balam ñaar la dafa am yoonu balam yalla neena amna yoon go xamne moy yoonu balam moy yoonu sanku amna jangale go xamne moy jangale balam moy jangale gi nga xamne da fay sank jami motax yalla sunu borom wax ñu ci ko leere gu bes gi ci xaj ñaarelu bata xal bañu jaglel pierre ci ayé ñaar ci sar fuk ak juroom neena reer nañu ba wacc yoon wu jup top yoonu balam doomu beor lol la yalla sunu borom wax bamu waxe ci ñooñu nga xamne teranga adina jaral na len lu nek ñooñu nga xamne yalla amna lu mu len may ñooñu nga xamne amna lu yalla def ci ñom wante ñu jël lolou jënde ko teranga adina yalla sunu borom di wax ne ñooñu reer nañu ba wacc yoon wu jup top yoonu balam doomu beor top yoonu balam yalla da koy wax ci terem bu sel bi yoonu balam moy lan moy ñi nga xamne gisunu luddul teranga adina ñi nga xamne yesu christ waxna ci ñom sayidina isa al masih bi yesu christ neena kat mënulo jaamu yalla rax ci di jaamu alal di jaamu teranga adina neena bo bolé ñaar yoyu rek da nga bañ kenn ki bëgg ka ca dess wala nga bëgg kenn ki xépp ka ca dess motax balam dafa mujj xépp yalla balam dafa mujj xépp yalla top la nga xamné mom la bour bëggoon top terangaay adina mu jaral ko mu dem ba ca bour def ay pexem ba laj mu né bour kayma deey la defal li boko défé da nga ñagasal digënté ñi ak aji sax ji yalla sen borom bu boba da nga waccé da nga leen pousse ci yoon go xamné yalla dana waccé mbugal ci sen kaw té lolu amna motax yalla di wax yoonu balam di wax jangalay balam di ñu indil balam momu balam mi nga xamné mi ngi wax ci bopam mi ngi tag bopam néna man balam doomu beor man mi nga xamné damay dégg li yalla wax damay gis yalla damay won man mi nga xamné damay daanu leer day gis lo xamné day kémané ba lay daanu leer wante balam momu mo mujj ñew top terangaay adina top alalu aduna ba fatte fa nga xamne fa la ko yalla bolé won wacc andam top benen yek ci benen and bayyi la nga xamne mom la ko yalla waxon ngir teranga adina naxte ñay bour yoni bañu ñewé dañ ñako bour neena dana la jox alal ba nga doy la dana la jox teranga adina ba nga doy la lepp lo joxoñ mu dag mu na ay la yewen dana and ak yeen yalla sunu borom di ñu artu Sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ ne def len dank ma ngi leni artu ma ngi leni yedd ma ngi leni ye dama leni jubanti neena kenn mënul bolé ñaar ñooñu bo bëggé bolé yalla ak teranga adina da nga xet kenn ki bëgg ka ja dess ta kañ ngay bëgg teranga adina da la koy jaral ta yalla nga wax fofu ak ay jaamam rawatina nang jaamam yi nga xamne amna lu mu len may amna lu mu len won amna lu mu len xamal amna lu mu len dey yalla di wax ak ñom kon bokki auditeur yi damay yamale fi waxtaan wi wante dana defaat benen waxtaan gëna jox ci li nga xamne mom lañu yalla suñu borom wax mu jëm ci ñaar ñi nga xamne dañu bëgg ngaralé ñinga xamne dañu bëgg ngaralé japp ci yalla japp ci teranga adina wa salaam
1: mbokki deglu kat yi fi lañuy yamale suñu émission ma ngi leni sant ci deglu bi te di len fatale suñu téléphone di 77 074 35 35 yalla na yalla suñu borom wey di len barkel tay wacce ay yiwam ci sen kaw ci turu sayidina isa al-masih bi yesu christ man ngeen joko ak ñun ci 77 074 35 35